kandola ngale ba tugur ba ngayo go tugur ba nura ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nura ngale go australia pedago korela kandola jena kandola tugur ba dulgo yenga go tugur ba pana yaral mula ba toma wadala